ako sa'yo, Jaya, de patingan mateno. Andang ako na malong nga talong kanlima, more, nene barang nga.

0: kahumaan o kahaman ng urebabaya. Nagyan na lahat man lungata tong kanlima
1: more
0: kanan lawa kalunan doa kayo
1: pulimate
0: pidato anye ngoda datu dinis ngoda

ang tagiak main agi batong tam. Jadi pihak lama tujuh agi keselamatan tam tireti tanam adale. Wita manhang tolok lang petronga di nagi halang jan sayu, alang jan unok marung, petronga di do mawun kena lisun. Kinata makanya na hadui hak wanguma, dihina tangan dui atak tua.

0: Ere, oningan mo umaput indung baba mo kada no. Banang COVID madoy. Banang ugi case virus influenza tip mo umbo vaccine.
1: Eh, muti, tubotul ipon koyo. Adinti kan mo gi pinusa ka buaso.
0: Kabusaso ti biasa, je nakatapod ada adop ni mondam. Bah, jabi ato di sama jogging.
1: Jogging na sa di atop mo. Ako doli ako sama mondam ti ane, kodok ya bogo, patasu iti. Bukan na sehat. Ito mga jit ke, lipot IPU so office obong taulun na. Quality sobak adin moskia niyang ko isa.
0: Inongan kung ija mo jogging ti sa tapod robi sehat.
1: Ito hewat ino, jogging ot na oda adop niya sehat. Pake kajot re, quality sobak ti mo bresi. Makin mumkodu, makin doleh mo ngasok. Makin bogo lagi dubu-dubu. Kabu asu ti mulut dang lubang asok mo. Motap mo dop niya daipan mo.
0: Eh, alasan na je. Kan mo nang mo doli ya, ku jogging sa diadop ku je lah.
1: Yo, nain ke?
2: Nasal mana aku dole ku ngocit sinam sa dia. Kabusa suti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia koras. Ku nang ma... Adit mo monap nyusahnya aja da mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipo kabus asu iti. Natengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua makomut nu boga piin. Piin bonnet ya, ide ha piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya ma nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga odep, jaga abang turun.